0: suka umahlala esitolo isihloko sengoma sha uza nefa umfoka ngidi ngalesikhathi kungu 26 minutes after ihora lesithathu ihora lokugqibela ihora lokugcina lesiqi South Africa uma libongwe uthe ukuthanda yebo kodwa ukuncenga cha ngeke kuze kwenzeke impela ngothanda impela kodwa ke nawusufuna ngoncenge hayi ngeke qosha ngokwenza kwakhe uthe lapha na ke amagcokama aswenka phezu lapha na ke kwenzela amadoda nageza maqede kwanuka impongo endlini kwenzakalani no bekasho njalo lapha na ke umfoka ngithi bekabuza lo mbuzo loyo ukuthi ke kwanuka iqhuqu nje endlini abantu begezile yini baswenka phezu kwensila
1: Awusilo, silo, silo, samaskando, Mr. Lone la imlaza. Ngivusa bonke njabala leli Benanda FM. Ngicela ukubavusa ngengoma kaZana efangithi ethi omahlala esitolo.
0: Ah, ngithemba ukuthi uyithokozela ingoma yakho lapho ke uyiqhawe. Mr. Lonely uthi ulapha na ke emlazi ke ho, kambe ubani insizwa semlazi? Usinqa sephela washona. Bye babo, washona phi usinqa sephela, sephela. Lapha na ke mlazi. Awu lokuhamba udu. Kulungile ngiyibeka la ingosi ke lapha na ke yawo ke ama top DZ inombolo 5. Ngithemba ukuthi ke uyithokozela ingoma yakho lapho ke wemfoka Mr. Lonely emlazi. Ubani lo kamawela? Uthe lapha na ke ukhetha umali ucela umali bongwe. Ukukuthanda yebo kodwa kuncenga cha uqondise lapha na ke kulungisani sibiya entinini e7 ushuka amawewe ku TikTok kusho ukuthi ke cha isithandwa sakho uyasithanda kodwa ke ukusincenga cha bo bhuti omdala umsakazi wami ngicela ungidlalele uqhosha ngokwenza kwakhe ngithatha nje wonke lapha na ke umthandi ke wenanda ama FM kusho uthokozwayo naya ke uhlezi ku TikTok ubuka ngaphakathi endlini ke zokusakaza ubuka live ubuka iTV njangishilo ukuthi zidedele zibulalane mfoka ngwenya iphakathi ke kukajikelela impi lapha na ke no shemeni

0: Unhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsindo emachunini. Hayi, ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthando wenanda FM. Ngithi akavuke emi ngenyawo njengamanje ziyakhala.

Abantu, call a friend to tell a friend to what has the booty. Upele pelo pelo zafele zake ungeni lega pai wale seni ungeni lega papa nanda FM age point of four. Kunyana kapumze le topu ni zile zulu gumzi lo anake papa bishop ya DJ Comfort. Sasa ungeni lega sna paka tike pa kunanda FM. Mamela kemi zalu amke namcha jangwa nchaza li kamera kwa nchaza li swota kwa nchaza li ngati yako. Ubiega lupele pelo ke at kudonga ubiega lupele pelo ke kaka ubiega lupele pelo a prophet pezgo simo sako kukale uchini ndo zako vulegi ndo zako ya nukuhova asabe nzagendela ya mbubangali iso bapila bandu sivuleke izi ndo sivuleke izi ndo bapile abandu na msanje ke mzalu wa mga kondi chinchileyo ndo isafana na ile veki yonke ebe siyamba nga ayo sisiti sikui veki yon mbangali iso we mali sikui veki le kribi ile mbangali iso we mali na kisasa ke sinengonzo yon mlali iso sinengonzo yon psuko bonke sinengonzo ka 626 sinengonzo yesabe sisikelela epsukala kisasa jamba hama aputiko azo usabenza aputiko taza sunigeza inkululeko aputiko aza ungenelela pezwe simo yesipekene na so mamela ke mzalu wa mke kisasa uza ukauka kotrinda mando anabekala uzo kala musundi kakulela musundi bamba uza kakulela kumwa nyinduwa na ozo lala ezaswe kati kisasa mkulu tuweza bisenze kapai tekwini e number 31 Sydney Road paya nga kwe best to go paya na kubota kere kine se Eastern Cape go 5 nga mbamba iya sugi ya sala ya Lujahofa uya serenza ngezela engu mmangalizo bephila kodwa abantu zivuleka izinto zivuleka izinto bephila abantu ungasali ngasemva kule nto izabe isenzeka kusasa phaa kwapelepelopele zaqelezeke kwanango zivule kwanto zenzeka phaa ejerusalema ngaphakathi kuba kuzabe kushube kakhulu ndathi ke wena mntu ubulaleka imithwalo siyakubiza kusasa kuzobe kuthula imithwalo wena mntu ugulayo kusasa kuzobe bephila abantu wena mntu into zakho zivale ile gomso zizobe zivuleka wena imfundo zakho azihambi kakuhle sasa kuzabe kuthandazelwa wena noma umuntu umtshato wakho ubidlikile sasa kuzabe kulungiswa izinto ezime kanjalo sithi ke sasa sondela ke phaya eJerusalema sondela phakwa into zenzeka sondela phakwa mosulu wenyembezi kuba kuzobe kunakele kakhulu uthi kuzobe sebenza ngendlela engumangaliso mamela ke mzali wami sasa ngo 5 ubheka ku 6 libe sowufikile ke phaya

0: moja. A to sale khona ingubo. Esinikiwe. Evele ekhaya. Ezulwini. Sombathisiwe. Athi Jeremiah le njengomlilo. Emathanjeni am. Dithi sanifuna ukuyiyeka. Kodwa aliyeke. Dula ukukhanza la mntwana asekhaya. Ungazibulala ithemba lisekhona. Kunento uThixo azoyenza empilweni yakho. Kunento uThixo azoyenza ebumini bakho. Kunabantu abathi kudala ngihlala iminyaka ngibanjiwe sesisigulo. Kudala ngihlala iminyaka ingasebenzi. Sothi namhlanje khawuzoba umqukumbelo. Nanku uYesu ukhona for impilo yakho. Nanku uYesu uzoyitshintsha impilo yakho. Nothing not yase Calvary. Ayakhintsa impilo zabantu. Bathi abanye uma ngekekho kanti ukhona. Uma ngekemoshakela nto into ziyalunga. Umaxhoba ayakhawulela. Wayekhona khona ozoba khona emaphakadeni. Eyombetha ingubo. Mayakhathala basayo. Libashathala bakhatha. Elibashukhathaya. Ngifuna abantu namhlanje abazosifunela. Abathi ngifuna ukubamba lo mqukumbelo. I'm sick and tired. Ngikhathele ukuphila le mpilo. Ngikhathele ukuba kule ndawo. Ngifuna ukuphuma apha. Ngifuna uhamba kule ndawo. Hey, zoba umqukumbelo. Nanku umqukumbelo. Nanku umqukumbelo. Phango half past. Abaqala abantu basifowunele. Ngoba kunento uThixo azoyenza ezimpilweni zabantu. Malabakashata yaba. Amanzi makabasekaleni kwakho. Ugqobo likhona namhlanje. Ugqobo likhona namhlanje. Ugqobo likhona namhlanje. Ugqobo likhona namhlanje. Usekhaya usemsebenzini. Uhamba ngetekisi, uhamba ngemoto yakho. Uthi mna ndinga uba nomqukumbelo ndiwubambe namhlanje. Ngithathela ukuphila ngathi ndirayithi. Ngithathela uba kule ndawo ngathi ndirayithi. Ngithathela ukuphila le mpilo ngathi ndirayithi. Ndingekho rayithi. Ungayimpresa abantu ngempilo yakho. Ungayimpresa abangani ngempilo yakho. Uzazi wena uba urongo. Uzazi wena uba urayithi. Kodwa uburayithi bakho uyazazi. Kodwa ndizothetha nabantu abarongo. Mabakhaleze basifowunele. Half past. Sizoqala ukuthandazela abantu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Abantu mabasifowunele phambi kwa-half past. Mabakhumbule abantu ukuthi kusasa ngo-10 ekuseni uprofethi khona phaa iofisini yakhe for ukutshintsha impilo zabantu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngiqala ukubuyisela kuwe tata, ingathi kuthiwa masibize le inamba kakhulu.
1: Masibonge ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Bagalela gama efundisi batsho kamnanda abapostile bakaKristu egama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyafuna ke kula namba eli 078-854-16 078-854-7861 egama likaYesu Kristu waseNazaretha. Uyasithinta ke mntasekhaya pa SMS, uyasithinta nangefone call egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Mamela ke mntana omhle, sithatha abantu namhlanje abathi sidinga nje ukuba nje nathi sithinte umqukumbelo wengubo yakhe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Lithi, for this woman suffered for good 12 years the issue of blood. Ntanda jintu enye umfundisi kanga besithi le wesifazane wagqibela sekezishumayeza ngokwakhe xa ngabe ephuma uphuma nento enye endlini esithi uma ndithenda thinta, uma ndithenda thinta. Wayephuma nje nalo sentence okanye ephuma neso statement esithi if I may only but touch the helm of his garment I shall be made whole egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Uthi mangabe nje ndithe ndathinta umqukumbelo noba umphetho wengubo yakhe ndiyakuphila. If uyajonga kakhe kwincwadi kaLeviticus, owesifazane noba umuntu owesifazane kwangavumelekanga ke ukuthi aphume ekule situation umama wayekuye, wathatha irisk, willing to risk and destroy, angavumeli ukucinezelwa ke mntu asekhaya. Zii-rules zazikade zikhona kwaSirayeli.

imizi engabalishumi wavele wazwakala umuntu ememeza egcekeni eyimemezela ekhuluma yena kanti kukhuluma izinto kuye zisho yonke imkhuba ayenzile ngomfo wabo zisho yonke imkhuba ayenzile ngomsamo ukuthi uwabhile kanjani amathuna ukuthi wamvala kanjani umfo wabo ukuthi angaphumeleli kube uyena yedwa onamatraki uthi lo baba hayi mavula bakuyeke uyazi mina ukube bengitshena omunye umuntu bengizophika kodwa umfowethu uyizikhulumele ngokwakhe esegcekeni engathi ehlanya ezula eze waqimba ngisho ukuqimba uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto nezingane bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho uvele nje wahlanya ekuseni asazi ukwenze njani lalela mlaleli wami uDisemba siyothi sifika kuwo kuyobe kucacile dadewethu kababa kuyodela uMakhasana laba bavale wena laba bavala imali uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla yingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe kukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu ngoba njengoba ungaphumeleli nje kunesandla somuntu kunemkhuba abantu abayenze busuku silele bememeza amagama ethu bafuna ukuba singaphumeleli ezintweni esizenzayo ungijabulisile kakhulu baba uBhengu ukuzwa lensebenzo ukuthi iyenza ezibukwayo ezitheni zabantu ngoba abantu bavaliwa bavalwa ngenhlabathi abantu kutsukunyiswa inhlabathi yase iyakhulunyiswa ukube ayivale izinto zabantu lalelakhe emlaleli wami uJehova ungithumile wangithumela ukuba angenze isiqinisekiso ukuthi wena uyaphumelela njengoba ubamba imali iphele esandleni njengoba uthola umuntu nixabane nihlukane njengoba uthola umsebenzi usheshe uphele njengoba nemoto ungenayo njengoba nebhenke lingakwethembi ukuboleka imali ngoba unezikweletu lalela uJehova ungithumile ukuba ngizokwesula lezo zinyembezi empilweni yakho lalelakhe emlaleli wami ngiyakumema ngesonto ngesonto sinenkonzo kadlula befungile sinenkonzo kadlula befungile ngesonto lenkonzo ngiyigcine ukuyenza eminyakeni emibili edlulileyo inkonzo enamandla uJehova ukhulume nami ngisemthandazweni wathi uJehova angenze lenkonzo ngase ngiqhubeza ezinye inkonzo beziphambili kodwa libuyile iphimbo lezulu libuyile iphimbo likaSomandla lithi iphimbo likaSomandla yenzela abantu inkonzo kadlula befungile ngifuna umuntu othi umprofethi ngiyasindelwe emahlombe ngifuna umuntu othi umprofethi ngisongelwa abantu ngifonelwa umuntu ngo-private number alivale ucingo uma ngilubamba ngifuna umuntu othi umprofethi nginezitha ngifuna umuntu othi umprofethi bangithathele umama wabantwana bathathe ubaba wey'ngane bathathe ibhizinisi yami banxoshisile emsebenzini ngihola imali engathi shu kukhona umuntu ohlala ngegama lami kubaphathi ngifuna umuntu othi umprofethi izinto zami zimile nginamaphupho nginezinto engizicabangayo kodwa ezingaphumeleli ezingayi phambili la ikhaya kaze kuphumelele muntu la ikhaya izinto siyayibamba izinto ziyasiphunyuka njengoba ngikhuluma nawe umprofethi kudala ngagcina ukubamba imali engango 5000 ihlale kuleli lami iphakethe

Ngena endaweni yomprofethi, indawo yamandla, indawo yempilo, indawo yempumelelo, inkonzo yakho, inkonzo kadlula befungile. Zonke izinto oboshelwe zona, zonke izibopho bakubophile, zonke izifungo, onke amabheji obhejelwe wona, lalela ngithi mina uzophuma kulezo zinto. Inkonzo kadlula befungile. Ingesonto ngo 9 o'clock ekuseni. Ngimema umlaleli weNanda FM noma ngabe kuthiwa ikuphi la kufinyelela khona iNanda. For the fact ukuthi ulalelele liphimbo yingoba unenkinga ezizobe ixazululwa kule nkonzo. Umlaleli weSiyathuthuka FM ubungeke ulalele leli phimbo uma kuwukuthi awunazo lezi nkinga. Unemoto kodwa petrol awunawo, unemoto kodwa iqothuka amathaya. Yini edala zonke lezi zinto? Ukuthi kunabantu abakufungele. Ngiyakumema zonke indawo, phuthumani bantu bakithi. Ngiphethe ikhubalo elinamandla, ngiphethe into ephilayo, ngiphethe into ephefumulayo, ngiphethe into egqabula amabheje, ngiphethe into egqabula izifungo, ngiphethe into ezoqhabula izifungo. Owayifungelwa unkosikazi owawuthandana naye nahlukana, owayifungelwa ubaba wengane enathandana naye nahlukana. Nansi insebenzelo kadlula befungile, nansi insebenzelo enamandla, nansi insebenzelo ezodala ubumnyama endleleni yezitha zakho. Lalela le nsebenzo, insebenzo ongafanele uyiphuthe. Ukuba kuya ngami ngabe ubaba nomama beza beza nezingane. Insebenzo lenamandla, udlula befungele. Uzodlula. Hayi. Yabona kule simo songabinayo imali uzodlula. Le simo sokuba nezinkinga zeyidalwe eboshiwe uzodlula. Le simo sokuzondwa ngabantu uzodlula. Le simo sokuba nabantu abafuna ukubulala uzodlula. Le simo sokuba nomuntu ongakufuni, umakhelwane ongakufuni uzodlula. Lesi simo sokuba nabantu emsebenzini abangakufuni uzodlula. Lalelakhe emlaleli wami. Ikhona ikhombo yakho okufana kuyithole. Phatha umnikelo ka 102 rand. 102 rand. Umnikelo engicela uphathe. Lalela, mina ngifuna wonke umuntu nomuntu othi kodwa Nkosi yami le nkonzo ngiyayithanda kodwa imali akunayo, ngiyazi yingakho ngithi phatha 102 rand. Awudidekile lomprofethi, inkonzo enamandla akadidekanga. 102 rand. 2 rand. Hayi 200, nje 100. Ngase ngithi 2 rand. Inkonzo kadlula befungile. Ngiyakumema. Phuthuma. Inkonzo engibhejela izitha zakho kuyo. Lalela ngitshele, kunebhodwe elimnyama la khona engizoshaya bonke abantu abafungele wena. Leli bhodwe elimnyama uma ungena uzongena ulibone leli bhodwe elimnyama. Utsho omunye uyaqhakada noma avula qhabo, uwena othakathiwe. Manje mina kuze ngisize wena, ake ngilwe nalo mthakathi othakathe wena. Angithi udlala ngawo ngoba wena ubona uyingane kuyena. Akaqondane neyinkunzi ezifana nathi, akaqondane neyinkunzi ezomqonda ngqo. Ngithi mina bonke abafungele wena ngiyabafaka ebhodweni elimnyama. Ngiyabafaka ebhodweni elimnyama. Bebekade befake wena ebhodweni elimnyama, bavalele into zakho. Woza kule nkonzo. Inkonzo kadlula befungele. Inkonzo kadlula befungele. Ngicela ungiphathela impahla egugile. Phatha noma isikipa esesisidala esigugile. Noma isiketi noma ingubo esigugile. Ngifuna impahla egugile. Ngifuna impahla yakho egugile. Noma ungayiwasha. Noma ungayiwasha ukhipha insila kunankinga. Ngifuna le egugile, le dabukile. Yabona le eklebhukile. Ma ukuthi awunayo impahla eklebhukile, thola nje impahla ongasayithandi uyishise ngeayina. Yishise ngeayina le ongasayithandi. Ngicela uyishise ngeayina le mpahla le ongayithandi bese uyayihlephula. Ngifuna impahla eklebhukile, iza nempahla egugile ngoba ngifuna laba bebeka.

0: ngala ngakhuleka lo mkhuleko ngakhuleka ngenza lensebenzelo mangibanika abantu kuyobe khala izilwane kuyobe khala izipoliyane kuyobe khala izinto ezagcitshwe ekhaya lakini uzoyibona ngosi izinto abathakathe bebekade bezenze kuwena inkonzo ingesonto eThekwini eMantsele number 110 ungakhohlwa emnyango lithathe lelilahle lithathe lelilahle lithathe lelilahle phatha lempahla egogile Jehova makakubosise Jehova makabe nawe phikisana Jehova nabaphikisana nalanga umlaleli bonke abalwa naye indlela yabo mayibe bishelelezi baphoqoka amaqolo baqhuma igazi ngamakhala bonke abalwa nanangu lo mlaleli ongilalele wena unamali kodwa uyasebenza ihlazo ngiyayiqeda lento ngesonto gijima uze kumina imina umuntu ovula imali zabantu imina olwela abantu imina oshaba thakathi imina oshaya izitha eyifuna ukubona umuntu angabe yilutho emhlabeni Phothoma mlaleli wami uJehova wenza lo Musa ukuba lensebenzo uyithole ngomnikelo ongekho kanje insebenze enkulu le insebenze serious Jehova akakubusisi siyabonga
1: Amen bazalwane ngibingelela ubaba wethu uma ulavaliwe ngiphinde ngibingelele umama osizo sethu ngiyabonga ufakazi bami baba ukuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni kafike endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena i-call bazalwane uma ngingena i-call eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwase ukuthi ubaba wabo omdala ubaba wey'ngane zami uyangibonela ukuthi ucela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavulagwalini ukuthi ngiyabonga konke izilo zingivulelile ngoba ubaba ozowashona ubaba muva ngalokhu ufuna iy'nkomo zakhe langazala khona lobe bengamniki kodwa uthele kosuku lensebenza leyizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu nge-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba mina bazalwane sengaze ngayitholele enye indoda kodwa-ke ubaba omdala wey'ngane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphaa ngiyabonga engilozini kubeke njani ingilozi amavulagwane uyingivulele ngiyabonga amen Amen bazalwana.
2: Amen.
1: Ngibulisa umama ngibulisa utata bazalwana ngibulisa inkosi yonke. Bazalwana igalamini yomu yesihlabathi. Ngifike ndacela endlini. Ngo-7, ngo-8 salala. Masilalayo kwakhona into eshizithongo ezikhulu ephezu kwendlu eshizithongo ezikhulu ndaqonda ukuba le yoyinika ndaphinda futhi ndacela futhi. Ndayigxosha nedwe ndayigxosha ndaphinde futhi singaqoka kuthiwa ngoba ngesozela kakhulu salala umakhelwane ongezansi uthi yeo uyafika ekuseni uthi hayi bo mamntwana bekwenzenjani izithonga bezisisho kwakho asasibeke kuthenditike mina-ke hhayi andazi nam ndizivile ozozithonga kodwa ndizivile athi ifesti lapho umakhelwane lifile imbobo nje inkulu azalwa nempuku ebezindihlupa bendihlushwa zinkunku kakhulu nezinto kuthiwa zizibamba bezininzi kakhulu endlini bazalwana lezo zinto oko ndithe ndasebenzisa izinto zakwamavulavulelo ngala ngala ngeyasonto lekamaqaqa kamaqaqa ngale ngalo bazalwana bekunzima kakhulu ndincedakele kakhulu ndiyabulela baba ndibulela kakhulu ndiyabulela kakhulu nkosi yam andazi bazokwenza njani ndiyabonga kakhulu
3: Amen, ngibingelele ibandla, ngibingelele uba umavula avaliwe nomama uNdlunkulu. Ngifike lapha mina umntwana wami ube washutha, washuthele office, washutha uphunywe zilondo umzimba wonke. Wasethi wabuya imeseji wathi uthi ubaba akeze. Kodwa manje ngangatheni ngoba ngangibona ukuthi mhlawumbe lesifo sesivezwa kuthiwa siphume emkhunjini kuthiwa umuntu uba nelondo umzimba wonke naye ngoba kwakungezethi kuba yithanzi bese kuyavuthwa kube nobomi wafika la wafika wenza kubaba futhi ubaba amnika insizi kwathi aliphelanga isonto lezi londo zavele zaphola esayiphume wonke umzimba kuyimanje nje seyipholile seyibuye wabuya wabuya mhle abuya wafuka

0: Ninika ubabudokotela unginika insebenzelo, ngayisebenzisa ngayisebenzisa, kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonela, thola i-call evela emsebenzini ngafonela. Ngibonga kakhulu ubabudokotela, ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngibiziwe ngiyasebenza, nganyuselwa ngisho esikhundleni esinye so-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
1: Abantu abafone, abantu abafone, abantu abafone.
2: Yebo kamavula kuvalwe sokwamukela.
3: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami, ngizosukuma nje nokubonga.
2: Yebo ma.
3: Ngahamba, yebo ngahamba ngaye emgedeni.
2: Ehhe.
3: Baba.
2: Ya.
3: Ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
2: Ya.
3: Mina nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngasatholi lutho nje, ngisesuthi ngangisebenzela ihala.
2: Okay.
3: Hey baba, ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi.
2: Ehhe.
3: Hey ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi.
2: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
3: Yebo mprofethi kunjalo.
2: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusisa kakhulu.
3: Amen mprofethi.
2: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh wabaleka naku ma. Yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela.
4: Amavula kuvaliwe.
2: Yebo baba wami ninjani?
4: Saphela amavula kuvaliwe.
2: Baba wami.
4: Ngambe amavula kuvaliwe ngemgedeni.
2: Okay. Yebo.
4: Ngaphuma. Ngabuya emgedeni ngahamba ngekhasini ngathola imali yango 3000.
2: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga amavula kuvaliwe.
2: Siyabonga, siyabonga kehle. Kwamavula kuvaliwe sekubuke sokwamukela.
5: Bavula vule kunjani baba?
2: Baba wami siyaphila.
5: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
2: Yebo baba.
5: Ngafike esontweni wangiprofetha, nganginenkinga. Ngizohlinzwa nginekhensa. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo. Ngibanza ngikadiagnose ikhensa.
2: Ya.
5: Ngifika bethola bathi akusabo abakatholi lutho, akusekho lutho.
2: Hayi bo.
5: Babuza bangenze kanjani.
2: Ya.
5: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kabamavula kuvaliwe. Uyabona?
2: Ya.
5: Ngiyabonga kakhulu, ngibonga kakhulu baba, ngiphilile manje, akusekho lutho, angihle maphilisi, ngi-right manje.
2: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
5: Bonga
2: mntanami, bonga mntanami. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni qhabo.
6: Hayi bonge ba mavula kuvalile.
2: Amen mama wami. Ya.
6: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Nemali kababa wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu.
2: Ehhe.
6: Ngathi ngibuya nje emgedeni baba, awu hayi bo, phela ngisho iy'nsuku ey'ngaka imali yami, imali yangena baba, ungamane ngango-50,000.
2: 50,000?
6: 50,000 baba.
2: Awu mama wami
6: uNkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu, yasebenza baba, siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu mama wami, makuqhubeke, makuvuleke, kuqhubeke kube kuhle konke.
6: Amen baba, amen, kuvaliwe.
2: Hallelujah. Kwamavula kuvaliwe sokwamukela. Molo ma, siyaphila ma.
3: Siyaphila nathi mprofethi.
2: Ya.
3: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
2: Ya.
3: Xaweni mprofethi. Wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha eMzimkhulu.
2: Uyilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
3: Yebo mprofethi.
2: Okay. Ya.
3: Ngithe mprofethi kusanjalo, ngase ngixelela umama makaqoqa ifamily, ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
2: Ya.
3: Hayi umama wabahlanganisa abantu mprofethi, uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
2: Ya.
3: Hayi kuthe ngisabaxelela mprofethi, unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Sasaxeka kubukhalelani na? Hayi njengoba ekhala nje mprofethi, usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto, ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi ndiyonikhombisa apho anibulele khona mprofethi. Heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza usisimongaliso, siyamfuna.
2: Ya.
7: Bukeli lapho ekhaya ngomhla ka-30 Oktoba ngiyakumema, ngizobe nginohambo lokuyosiza abantu bonke abantu.

0: Niphe amandla. But Mr. Zulu, singene nje kwingqikithi ikakhulukazi yodabalo namhlanje. Siyazi ukuthi ninazo izinhlelo ezinye nje zikuyona lenyanga u-October ngomhla ka-29, but ngale kokuthi ngigeqa amagulu ngathini nje ukuhluba indlu bekhasini.
1: Ey, msakazi, kunephutha silenzile qala.
0: Yes.
1: Ey, sanjelwe.
0: Mm.
1: Umamjali.
0: Yes.
1: Abanye abomama nomakazandile lapha ya emqhasweni.
0: Yes.
1: Abanye omama besiba nabo kakhulu mesigubha lusuku labantu abadala.
0: Mm.
1: Siyafisa ukuthi sithabile kumndeni wonke wasematiko emathinini silimele. Silimele kakhulu ngoba ibona abantu abadala abanye uma kulomkhumbu sikhuluma ngawo abayinsika nomlando. Yabona kumamjali mesezothi ngeke ningitshele ngothando lwami nobabujali ngoba siswa kukude.
0: Mm.
1: But ke ake sibuye la. Sigubha usuku labantu abadala.
0: Yes.
1: La sisithabile Community Development Center sibambisene namadibano kahulumeni ngokuhlukahlukana kwawo. Siwabonge nawo ukuthi sathi mese sikhuluma into enjengalesi sahlangabezana. Ekuthenini awukwazi ukukhulungaza ukukhulu yapi. Siqale lapho kuqala.
0: Yes.
1: Ukhulukhulela ekuthenini ufuna ukuba umuntu onjani mukhula.
0: Mm.
1: But ukuze uhlangabezane nawo konke lokho uqale enhlonipheni.
0: Yes.
1: Kuqale ekuzazini. Kuqale ekuqondeni la uhleli khona uhlobo olunjani nohlalisekile ekuthenini uNkulunkulu agcine leyo mnyaka leyo.
0: Mm.
1: Ingakho sithi ke phansi ngokuhlunyezwa kwabantu abadala abanakekelwa abantu abadala sike sabe ezinsukwini savashala abantu abadala sabanquma inzipho abanye abanye sakhona ukulekelela sihlekelela khona ngendlela yokuthi umuntu omdala akaziswe.
0: Yes.
1: Lolu suku njengoba ke gina sibheke kulona ke nabafuna ukuzichaza akulona usuku lo usukwana. Usuku nabo abantu abadala bezosikhumbuza khona njengengane eyikhulayo ukuthi kule minyaka sifike kuwa sifikanga kalula sifike edlule ezintweni nani hleze ezinye zazo ngeke nikwazi ukudlula kuzona hleze ningasala endleleni kodwa ngoba kuthi indlela ibuza waphambili wozani.
0: Yes. Ngisafisa nje ukuthi usilandise siyazi ukuthi abantu asebekhulile babhekana nezimo ikakhulukazi zahlukahlukene though sazi ukuthi akujwayelekile but kuyenzeka uthole ukuthi cishe umuntu osekhulile ungenelwe noma ubanjwe inkunzi njalo njalo ikuphi mhlawumbe ongakusho ukukhuza nanokuthi ke umphakathi uwazisa ukuthi ke siphilisane sikwazi ukuhlalisana ngasodwa sibahloniphe futhi abantu abadala.
1: Msakazi, number one, thina sikhule sitshelwe into eyodwa ukuthi umphakathi umphakathi ngomndeni.
0: Mm.
1: Umndeni umndeni ngomphakathi umphakathi umndeni ngomakhelwane.
0: Yes.
1: Now lama channels awu 3 ayangitshela ukuthi sezwe kagina ukuthi umakagina kaseke emhlabeni.
0: Yes.
1: Sekusela ugina yedwa yini engasilekelo sivika ugina kuqala ukuthi angenze ijeke nawo sikephi ekhaya.
0: Mm.
1: Ngokuqinisekisa ukuthi wegina ngokungahambi kwabazali bakachazi le ndliyakini sizoziphatha ngokwenza ungeyi kusho bani manje umphakathi nomakhelwane. So ugina mesephila kasayiphileli yena yedwa usephila impilo yakhe kodwa ngokuhlaliseka kwani komakhelwane. Now coming back, sinabo abantu abadala abahlala ngabodwana nengezimo zokuphila kwabo bese sinxenxa umphakathi ukuthi ke niqinisekise phela uma ka BR njobe seliyedwa siyabe ikhathi zomvakashi kade bemklinela nje abanye abadadala abanye njengamandla ndikusho. So siyayikhuthaza leyo 2 siyakukhuthaza ke thina emphakathini wethu asibafuni abafana abazobe beme emgaqweni nomi kanjani yini laba imele abahlehle bahlale la kuzoba kanti khona bona because sike sigweme indalo ukuthi enene bangaze babonene izinyo izinto abazokhona ukwenza okufaneleyo kuleyo imindeni leyo. Understand?
0: Yes.
1: Now bese siyakukhuthaza ke gina nabo abantu abadala bazihloniphe ngobudala babo khona phela gina abantu abanjengontuli bethe beno 65 abafuna ukuguga balokho behobrabana obrabana ndingisho nazo kade ngisho ke nabo kogina ke abazibuyise phela ukuthi kehle kahle ke ngani zami sizwana sifika la izona kugcina la. Ingakho ukuthi lento eminyaka abantu abake iqhakambisi babonga ukuthi cha sengina 50 sengina 55 sengiyele impatientini nanto ngisho ukuze sambisane nge level yokukhula.
0: Yes. Ngifisa ukuthi mhlambe singene la mfoka Mphembu ukuthi ungathini nje kubantu abasebasha since nivela etafuleni labantu abasha. Ikhona indaba yokuthi ngiyakhumbula nje wawujika ngishonela wawubheke khona uma umuntu omdala esecela ukuthi umphathise futhi engacelanga. Mawubona nje ukuthi nangu mama wakamakhelwane uyehlala mina ngisabhekele wawumphathise uphindile emuva uziyombeka ngakhona. Uma ube nenhlanhla kusiyohlangana nabafana bakhona endleleni kube ikhane uphumule. Kupho ngakusho regards to inhlonipho kubantu abasebasha nanokuthi ke singasuki kulezi zimfundiso sisinikezwe ngabazali.
2: Mfowethu ake ngibonge kakhulu ithuba. Kumuntu osemosha ave kukuhle kakhulu ukuthi engathi singakwazisa kakhulu bafowethu ukuthi sihloniphe abazali. Ave kumnande kakhulu ukuhlonipha umuntu osekhulile ngoba izibusiso zakhe mina ke ngaphila vele ngazi ukuthi ngafundiswa nje ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. Yingakho engathi noma sengikhula ngase sengicabanga ukuthi no ngakuhle masekuthiwa ngemphakathini ngiba isibonelo esihle. Sengikulandela nje ngamafuphi ngaze ngagcina sengumuntu ongena esicathameni so Ben 10 esaziwayo la emphakathini. Ilapho khona engathi khona mangifika khona uma ngabe sengifakwa webhayisi kuthiwa angilide khona ngilide iqembu. Ilapho khona engathola khona opportunity ukuthi ake ngibhale izingoma ezikhuluma ngako ukuhlonipha abantu abadala, ezikhuluma ngako ukukhulisa intsha nendlela yokuphila ukuthi uma ngabe uphila kulomhlaba, yebo zikhona izimo osazobhekana nazo, yebo usathola intombi ngala, uthola inkosi yami omunye osazokuphana nemali kwesilisa, kodwa manje lokho akusho ukuthi usumdala ekhaya. Funa ngaso sonke isikhathi sibazise abantu abadala ngoba izibusiso ezikusiphilisa neziphumelelisa ziqhamuka kubona.
0: Kuyazwakala lokhu makukhuluma bengisayibuza. Asingene lapha kumandawone. Mandawone kukhona futhi ngicathi nganginomi Mr. Ngcobo. Ngcobo ungixolele ukusebenzisa amanye ama scenarios. Kukhona i-incident la uthola ukuthi indodakazi ekhaya ihlala nogogo noma ihlala nomama. Ngenxa yokuthi angazi sikhohlisane nogina noma kanjani but isinokunyamalala nje. Inyamalala ecisha impela sento yonke noma izinsuku lezo ke nasesikoleni uthola ukuthi futhi ayisafiki ngendlela noma sinokujumpa bakubuka ukuthi angazi ngalibeka kanjani sinokuskipa ama class yes inalo ke lelo gama ikupho ngakusho ukukhuluma namadodakazi ethu asakhulayo noma umuntu wesifazane osamncane kunawe osekhaya okumanje ukuthi ziningi izinto esizenzayo but ekugcineni ezingakwazi ukusilethela lokhu esasikufisa nalokhu abazali bethu besifisela khona.
3: Ngibonge babu kena ngethuba ay kuningi engakusho kumuntu osamncane umuntu wesifazane osasesikoleni kakhulukazi ngoba nami ngibile sesikoleni ngafunda ngabona yonke into eyenzakala esikoleni kodwa ukencourage umuntu wesifazane ofuna ukukhula abe umama nofuna ukukhula abe umuntu oqotho abe yinto emhlabeni ukuthi ayikho into ebalulekile njengokuhlonipha umuntu omdala, ayikho into ebalulekile njengokuhlonipha umthetho obekeliwe abazali ekhaya, ayikho into ebalulekile njengokwenza njengalokhu uyaliwe ekhaya. Njengasesikoleni, esikoleni kuyafundwa, othisha baphende bephenduka abazali. So nabo bayalalelwa, nabo bayahlonishwa ngisho sebesesikoleni. So kuningi ukuthi nje umuntu osamncane makaziphathe kahle, makazazi ufunani, makakhohlwe izinto engeze kumyisa phambili, indaba zokubhanka amaklasi, indaba zokujola ukuphuma njengoba delinganisa umsakazi ngokuphuma ekhaya engazi weekend yonke ethola ukuthi mhlawumbe uphuza notshwala utholakala nasemgaqweni ekufithi into okuwukuthi akaphephile lapho. So ngithanda nje ukuthi umuntu omusha akayithande ayiqoqe azazi ukuthi umuntu wesifazane, azazi ukuthi uyimbali, azazi ukuthi umhlobiso la emhlabeni. Abantu besifazane bangumhlobiso, ibona inzala abantu, akayihloniphi ezazi ukuthi ubani.
0: Sikhulumisana ke nesithabile community development emphakathini ke wasenanda njengoba isikhathi sami siqopha ukuthi ke ilishumi nesishiyagalombili imzuzu lishayile ke ihora lesikhombisa. Sihlelike la nomnumzane ke uBR Ngcobo noPhilane Ngwakantuli kanjalo ke futhi noSiphelele Ngwakandawondi. Mhlawumbe Philane ngebe ngenza iphutha mangiskipha le ingathini kumuntu omusha ekhaya olalele njengamanje. Siyazi ukuthi akusiwonke muntu ophiwe iad noma ezobuciko bakhethiwe. So you don't make it kuleli qombo obulubala if babezwile ukuthi cha ama standards awamithi. So siyazi ukuthi iart ingakwazi ukumphilisa umuntu omusha but sinenkinga ukuthi abantu bakithi yabona uma ungahamba nje uye kulaba fowethu laba siya sibabize ngamagama bahlala emgoqweni uthi akakushayela umuntu hey uzokushayela into omunye angakumotivate futhi. So akhona makhona but enye into eyinkinga esinayo ikusetshenziswa kabi kwezidakamizwa. Ungathini kumuntu omusha ngokuthi enake i-art yakhe ayigeze aqinisekise ukuthi uyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi ayifukule. Ngiyazi ukuthi i-art inemali, ngakubeka ngisho phesheya.
2: Ya impela kunjalo. Impela kunjalo. I-art ingakhambisa kakhulu ingakhambisa kakhulu ngempilo ikakhulukazi nje ikwakhela isingwa nasekhaya.
0: Yes.
2: Ikwakhela isingwa nasekhaya. Omunye umuntu engake athi mina anginalo ikhono kweze iphimbo
0: yes.
2: Anginalo ikhono

0: ukuthi umsebenzi lokubuzayo kubekwenzeka kakhulu kuqala noma kwenzeka namanje kodwa uma ubuzela indulo into ebuyenzeka kakhulu into engokuthi yogana igalela igana khona bekuwumdlalo nje obuwudlalwa kuqala kakhulu igana impela iy'nsiza ziyibangokwemali
1: mhlambe ukungena nje kwingqikithi yendaba zokudonsiswana ebudlelwaneni mhlambe ngokwesintu ubungathi yini edala lokho noma mhlambe sifike kanjani la sekuba khona nje umdonsiswano ebudlelwaneni
0: ngicabanga ukuthi ngudemadoda umuzi wakho ngiyawuziyamemba nabalaleli abalaleli ngicabanga ukuthi emuzweni okuphendula ungaba lezinto ey'ningi ey'ngaba ziyinkinga zokuthi kuze kushwenqise isigaba zokuthi kugcine kuba yinto sengazi ukuthi iyashabalala one uma ungena ebudlwaneni kanti unemimoya yabantu abadala kuyenza ukuthi ungene kuyona uma sekuvuka ubudlozi ngoba kunesimo sobizo oluphila kuwena uhamba wedwa unabaphathi noma unabakhathi bakho bavuke bese bekhanda isichitho kuwe kanye nomlingano uma seniba nengxabano lokugcina loluthandeleni lungasiluhle noma lungaqhubeki kahle kuza sokuqala lokho okungeza ukuthi abantu begalele noma bethandana bagcina bexabanga isibili bayaxabanga abantu futhi uthole ukuthi lo muntu kwavuswa nje isipuki kuyena noma wavuswa isilwane ukuthi noma umdliwa ungabizwa ngendlela ey'ningi ukuthi yonke into athi uyoyenza ayoshabalala so khumbula sonke ukuthi into esuke ibalulekile uma umuntu ukukhula ungabe owesifazane ungabe owesilisa umzali nomndeni ujabula uma ukhulisa intombazane ezogana uma sekubuya inkolo ngayo uma sekujabula umndeni abone umama ukuthi ubazali kanjalo futhi nawesilisa umbonakala uphawu lokuthi ukwakha nomuzi yaqhubeka ukuthi khule insizi gane so uma kunalezi zimo kuvame ukuthi kuphazamiseke lokho ngoba lesimo salento eyavuselwe ukuthi le mbati lothenga imoto isho ukuthi uma kufika imali ayidla ngendlela angayidla ngayo nemihlakazeni ingafikanga kuyena akube khona into nje ezokuphisa into zakhe aliwazi ukuqhubeka nemithwane labantu osukelise esimeni esinjalo kuningi-ke sengahlambe singakubala ngoba lo msamo wakubheke nje kungesukuzathu sakhe uma ephuma ekhaya liphehlela amanzi amnyama liphehlela amanzi amnyama liyakwazi ukuthi-ke likuchithe konke omunye uyakwazi ukuthi-ke anike nje intakatho umuntu emzumbile kungaba semndenini kungaba semphakathini noma komakhelwane sokuthi bazovusa isichitho kuthi kulo muntu uhamba nesichitho kunabantu msakazi nabalaleli abaphila ngaphansi kwesisekelo njengoba savalaphi nje into esibheka nayo laso noma egezile wayiqhula ngamphefumo amangakanani kodwa kuba nefunga aba nalo nje ekuqhamuka ngaphakathi kuyena unesichithi esisibinga nesichithi sengaphakathi yonke leyo into iyakwazi ukuthi umuntu emhle nje kodwa uthole ukuthi uma ethole uthando angalasi kulona ngoba ngesikhathi ethole umuntu athanda nayo usuke sesobana kakhulu naye then agcine eyithola lezimpawu kungaba isimo sento ezoba yithunga ukuzizwakala kungaba yinto ekuphila kulo muntu noma engayizwa lo asuke ethandana naye noma bephusha leluthando naye kodwa uthole ukuthi ingaphakathi kuye kuyaphila amalungelo omzimba so iyenza yonke leyo nto emsakazi ukuthi kugcina abantu behlangane ngothando kubulakakazi kuhle lubuye kushintsha kodwa isikhathi sokuvala kuyabanga isimile sokukhona umuntu odala beyidlapha le ngabe usithi ngabe usifazane akuthiwa beyidlapha lengakwazi uthando lufuna umuntu kuthiwa romantic ngesingesi

0: umuntu ozoba nesineke nozokuncenga nozokwenza nje kube yinto engathi comfort alimfuni umuntu ozoba yindlavundlavu kungabe uhlisa kungabe usifazane so omunye umuntu uyadalwa kabe yindlavundlavu nje uthole ukuthi umefika kumuntu ngayabona ukuthi tripi noma ngifike kunomuntu namsengicabanga ngomshiya njengalaba amshiya kanti uyindlapha nokuthi abele imfuno umuntu oyindlapha kungaba yizathu futhi leso isikathi mhlawumbe sokugcina sengihlala phansi.
1: Yes. Mkhulu usakhuluma leyo ndaba nje. Ngiyakhumbula ukukhuluma ikakhulukazi ngomkhokha. Angazi noma singawusho yini ukuthi uyakwazi ukudala into efana naleyo naye ukuthi kudliphizeke yonke into ecishe emndenini emidlelwaneni njalo njalo. Ungathini mhlambe ngawo umkhokha nje ngoba usuthinte namanzi amnyama nje? Ngizama ukuthi
0: ngishayise leyo nkulumo yakho ngoba ikhona kakhulu njengoba uyithinta nje. Njengoba ngishilo ngathi lokhu ngizokubala ngoba kungaphambi kwetafula kimi ngiyazi ukuthi uma singanaba ngokwengqondo njengoba usunaba nedamadoda kunjalo mthokazi wami yonke into iyaba into ewumkhokha uthi ekuthile muntu ngene umuntu ongazwani nale simo ngicabanga ukuthi noma ngabe akushiyona umoya abantu abadala leyobizo kodwa ungene umuntu yama nomuntu owazi uhambe engagananga noma engaganwanga. So uma kufika umuntu engathi uzengokuthi uze ngobuhle bokufuna ukugana noma ukugana kuthola ukuthi kuvuka lo moya and uselapho embuzweni wakho ngiyodibanela nesimo somuntu uthole ukuthi lofisi uba nendoda ningakalokondakulobona uthethi waba nengane nje bathandana ba nengane kodwa kuthelakala ukuthi uba kwengane njalo uma eshonile uyabonakala lesisi yomshiyela ive ungene umkhwenyana abanye uthole ukuthi umkhwenyana impela ukhona kodwa ebusuku uyafika melele uyakwazi ukumbona noma ungohlola kushuta siyayibona indoda ukuthi iyafika kuwena njalo njalo kuyizintoenzakalayo msakaziyazo futhi umuntu esifazane ovamuba nenkinga enjalo akalasti ngampela la esimeni sothando ngoba kuvuka lo moya uma usuyaphazamisa baningi-ke abantu ngiqondaka nabo nesimo esinjalo msakazi wami nabalaleli.
1: Sikhulumisana-ke nobaba uSihlahla Somdlebe, ubaba uShangase ongumelaphi wendabuko uphinde abe yisazi samasiko. Sikhuluma nje indaba enkulu, indaba yobudlelwano la ohlelweni lwezindaba zomphakathi. Injobo ithungelwa ebandla, igama lami ngingu-Wonderboy, kanti-ke isibongo ngingowakwagina. Sohlala ndawonye nje kuyoze kulamule ihora-ke lesishiyagalolunye, sibe sikunikeze nje izindaba ezithema zambe phambili-ke osukwini lwanamhlanje. Uma ufisa ukuba ingxenye ungasithinta nje kwinombolo ethi 0687649 0687649 sithola ukuthi ke ukuphawula kwakho ngabe kuthini kuzona ke izindaba sambe sobamba lapha u Pastor Bindlovu usibari kaba bushuku
2: sekunjalo sibabingelele bonke abantu lebenanda FM ngithi molo sibali lapho la ukhona ngithi molo babagina cha into engicela ukuyibuza kusibali ukuthi mhlambe ngiyengizwe ukuthi umuntu ochelwe ngenyongo akaqomi ngaphandle abanjwe nendoda kwenzeka kanjani umuntu oqomayo olindlekayo umuntu mhlambe othothi ushadele umshado wesilungu lo ochelwe ngenyongo akaqomi ngaphandle kulesi khathi samanje ngiyengizwe ukuthi bakhona babanjwe kwenzeka kanjani lapho ngithi angilalele emsakazweni from Pastor Bindu wacima phansi ekutholeji molo sibali wami amen.
1: Babushuku nangu ugajini la ubuza ukuthi njengoba kuthiwa ke unkosikazi osechelwe ngenyongo noma oseshadile akwenzeki phela ukuthi agcine seqoma kwenye indawo futhi ebeseshadile noma akumele kuye kuthiwe ni-cheating ngolimi lwasentshonalanga akumele achithe ma kwenzekile wa-cheata ke kuyaye kumiswe kanjani babushuku mhlawumbe angazi noma ngubeke kahle yini but ubize ubuza into ethi mayiye kanjalo babushuku.
0: Ngicabanga ukuthi izwakala kahle msakazi wami izwakala kahle mhlawumbe ngibonge kusibale ukuthi siphinde sibe naye futhi nakulolu sonto

0: ngithi amadoda ngicabanga ukuthi ngikuzwa kahle ngicabanga ukuthi mhlawumbe siyesa kukhuluma esikhathini ezidlule kwangena lokho engizokusho manje ngizase ukuthi sikhuluma okuhlobene nakho ngingaphinda ngikusho futhi ngoba khona nengingakulalelanga ngamswana ngikusho noma mhlawumbe sekukhohlile mina into engingayisho ngathi ngikhumbule iy'nsizo ey'ganwayo ngizonamaza kakhulu ukuzana ngoba izona ey'ganwayo umuntu nabo futhi baqaphele ngoba nabo phela bayagana basebeya nabo ebudlelwaneni esilala saphatheka kodwa sikakhulu indoda iqalayo umuntu into ayiyona lamsukane qala ukumbona uyiyona asoze washintsha uma wamthuse ngamasavana egqokothi usentimitha uyoba yileyo nto noma esekuqalile umuntu uba yinto ayiyona awusoze wayikhipha impukane kudoti awusoze waphila ufishe ukhipha emanzini njalo njalo ngoluba ayiphuma odakeni yona umuntu into ayiyona ube yiyona khumbula ubufazi ayiyona into eyifundiswa indoda yakho kodwa ubufazi ufunda kini ufike nabo endodeni yakho ngoba indoda izokulobola nje ngoba usuke uba nobufazi kuwena uma isiqhubeka nokukulobola abukho ubufazi ongafundisa umuntu wesifazane uma efike kuwena engenabo ubufazi ingoba engenabo umuntu omganile wena umuntu wesifazane umele ubungane eyindoda ezomganga ngeke ukwazi ukuhola ingane kanti uyambona ukuthi umuntu omganile uhole ukuba ubungane kusho ukuthi awukho umuzi wokwakheka nomuntu omganile kodwa umbone ukuthi akakhulile la wena muntu wesifazane kuwukuthi nje le nto uyamcheck-a umuntu uma ufika empilweni yakhe ungabe uyichitha ungabe uyisifazane le nto ubona ekuqaleni umuntu iyona kayishintshi futhi umuntu wesifazane akakhiwe ukuthi umlobone ukuthi abe umfazi kodwa ukumlobola kwakho ngokusasa uyokutshela igama elikhothi phela azange kucele ukuthi mlobole ngelinye ilanga ngoba wena wacabanga ukuthi umuntu uma umlobola uzoshintsha esimeni ayisona abe yesinye isimo ngoba umthenge ngemali kumbe ukuthi ilobola ulenze njalo lenza once emva kwalokho kube ukuthi lidlulile awulenzi njalo uma ejabulele umuntu womfaka lo ringi kuselile kusembe uma kuwumuntu ongekho right wajabula waqeda uyaqhubeka impukane ubuyele ebudoda ilokho engazala ngakho mhlekazi ngiyabonga kakhulu zanhlehle ikhanda unkulunkulu asigcine kakhulu
1: yes uma sikudinga mkhulu sikuthola kephi kanjani
0: noma mi inamba 079-071-578 bakwazi ukungenzela amakhozi kuleyo namba yami nakwhatsapp ngiyatholakala ngizocela ukuphinde mthekazi ukuthi 079-071-578 izandla idlula ikhanda mthekazi phepha semzekelo odabuka emfingweni emzeqe osebenzela kagogovuma emzinyati ngaphansi kwenkosi yamakhasi izandla idlula ikhanda mthekazi unkulunkulu akubusisa bethise nabalaleli
1: Amen. Sibonga kakhulu ke kumkhulu sahla somdlebe umkhulu Shangase ongumelaphi wendabuko uphinda beyisazi samasiko sihlale siba naye nje kakhulukazi ngolesithathu esibhekelela ke izindaba zesintu kuhlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwa ebandla sikhathama sikhumbuthi kusela manenjana ngaphambi kokuthi ke samukele ihora lesithathu lohlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwa ebandla kama lami ngingu-Wonder Boy isibongo ngingo wakwagina mofisa ukuba ingxenye ungasithinte nje kwinombolo ethi 068-764-9969 068-764-9969

0: ngifonela. Ngathi nifonela ngathi nasebusuku nasekuseni uhlezi engifonele. Ngathi uthini ngiyenxa ngifonela. Ngathi ngisuke ngathi ngizothi ngiyayidrop ifoni ingake ngifonela sonke isikhathi. Ngahamba kabahamba kwathi uthiwa singena u-6:45 ekuseni. Wamfonela kungakabi u-6:45 wamfonela. Wangena egijima kumina umntwana nefoni ekuthi eyifake ku-loudspeaker. Embuze ethi usulaphi sinqobile ngoba ngithe shesha sinawe futhi nento ofuna sizolunga sosalile esifundeni sayizolo. Awuthisha ubungangitshenanga nje ukuthi ngisalile wathi usalileke wathi ningizogibela manje ngoba isekuseni lakho futhi ngisagezi wathi ngeza ngizokulala. Waloku emfonela imbuzo uthi ulaphi ethi lo sengiyaphuma sengiyaphuma wazi waphuma uthe noma esemthatha wangibhalela kuwhatsapp wathi usengithathile mawuthi shasesihambile. Bahamba-ke uthi uma ehamba naye wafika la esikoleni ngakhona muntu engathi kwakunengane yodwa leyo ngane yodwa engathi umzukulu wakhe uthisha. Bayongena e-ofisini lakhe uma bengena e-ofisini lakhe wambuza wathena ene unaye nomfana othandana naye la esikoleni. Uthi ngathula ngangamphendula wathi uma kuwukuthi unaye umfana othandana naye esikoleni kusukela njengamanje ngiyeke ngoba ayikho into ozoyifuna. Wathi uma ngimyeka ngizokwenze njani. Wathi miyeke uzothatha ipheji lesibili nami ngihlobone ipheji lesibili wathi uzobona kodwa uma kuthi awuthathi leli pheji lesibili nami awuzofunda ngoba isifundo sami uzosifeyila. Hhayi ke wathi uthi wasukuma-ke esitulweni wathi ngibambe uthi ngadedela izandla ngachokheka ngathuthumela wathi ngibambe uthi wathatha izandla zami wazibambisa kuyena washonisa emva kwakhe wangibamba wangibheka emahlweni wathi anginayo imizwa ngathi mina anginayo imizwa yomuntu ongangobaba wathena and ma ngingabe ngingakuqabula la ngeke nivuke imizwa silalane ngoba ma silalana ngizoba mna ndizogcina usu-enjoy uwena uzobe usungifuna. Uthi-ke ngavele ngakhala-ke mina wathi ukukhala kuzokusiza ngani ngoba njengamanje wena uzofeyila kho isifundo sami uzosiphasa. Sacela ukubuza ukhasa uyakhala uthena ngiyafundisa abanye bayakhala awuyazi into oyiphumelekini okusho ukuthi phuma uma emnyango ungilini phambi kwengane eklasini wakhala lo waphuma wami emnyango mephuma emnyango wathi ushiyela nibhakha wakuthatha ubhakha wakho wafuna emnyango wathi hamba kwakuzovalwa ngalolu July kwavalwa wahamba wathi nayingcwadi ubuye nomzali mhlaka 21 uma ngifika la ngiyafika-ke ngiyekuthisha omkhulu fe ngilibeka udaba abesethi oza ngani izingane athi kwenzekani chaza ichaza inganje wanami yayingichazela-ke maniza zonke izinto-ke wathisha omkhulu ake ngimfonele wamfonela thisha omkhulu 3 times wangayibamba ifoni wasethi-ke kusho ukuthi uzohamba umshiye ma wakhe umntwana usesedi ngoba udaba sengiyalwazi ngathi mina ngeke ngimshiye umuntu ongibizile engakafiki mina ngize kumithingi nothisha ongibizile ngobrong bengane bami thisha omkhulu sowokwesithathu ingane ixoshwa isizathu ungasazi wathi kanjani ingane yakamatric indaba zentshelo lutho mina ngathi kunjalo-ke wathi-ke uthisha omkhulu-ke kusho ukuthi-ke njengamanje ingane yakho ngizoyi-athenda wathi khokho ubufakazi wathi ubefonela athi ngani bengifonela wathi bekubhala kwathapha athi ngani bengibhalela wathi ngicela ubufakazi sisahambile-ke sokhokha ubufakazi wasengivela le sengiyahamba-ke sengiyemaphoyiseni sengiyobeka udaba-ke ngalibeka udabo kwathiwayi-ke sizotshenwa-ke basisendela-ke i-statement sokuthi icala livuliwe. Aphinde amapholisa afona kwabe le ntombazane uDladla nelo mfana sengikhohliwe bathi sikhona ikhona ekhaya ngathi mina sikhona bafika bathi sizobhalisa i-statement sabhalisa sabhalisa i-statement bahamba baphinda-ke niday basifonela bathi ngikhona ingane ikhona ngaphuma mina bathi asidingi wena sidinga ingane ngaphuma ingane yakhona bayithatha kwathiwa kuyiwa lapho-ke kamgili loyo uma befika bathi asimazi uzosikhombisa sizofihla ngaqale ngabo singathi ingane isefu na bathi sihamba-ke imoto ezimbili ingane sebeya kwenye angayiboni bathi-ke angena-ke bamthatha-ke azobuza iphosi lathi uyena lo athi wahamba kwakuyisonto ngolwesibili ekuseni kwakhona ongitshenayo wathi nangumuntu wengane yakho la ukhululekile ufake igawuni urelaxile. Emva kwaloko iphoyisa lasenda imesseji langayisenda kumina kade sikhuluma nalo lasenda enganeni lathi icala kuthiwa alikho.
1: Chaza njalo-ke kakhulukazi umzali-ke wayo ingane eyisulu khona laphaya-ke ePietermaritzburg njengoba kusolakala ukuthi-ke uthisha kakhulukazi-ke uzidlisa sasatshanyana naye-ke

ukukhula eze waqimba ngisho ukuqimba uze walandwa unkosikazi wakhe ngemoto neingane bambamba bamfaka emotweni bathi ningayilaleli yonke into ade yisho uvele nje wahlanya ekuseni asazi ukwenze njani lalela mlaleli wami uDisemba siyothi sifika kuwo kuyobe kucacile dade othuka baba kuyodela umakhasana laba bavale wena laba bavala imali uJehova engihamba naye unginikeza amandla angaphezu kwamandla ingakho njalo ngamasonto nibona lezi zinto ezenzakalayo ngibeka isandla kumuntu ukukhuluma isilwane ngibeka isandla kumuntu ukukhulume utikoloshe ukukhulume izinto ezifakwe ngabantu kubantu ngoba njengoba ungaphumeleli nje kunesandla somuntu kunemkhuba abantu abayenze busuku silele bememeza amagama ethu bafuna ukuba singaphumeleli ezintweni esizenzayo ungijabulisile kakhulu baba uBhengu ukuzwa lensebenzo ukuthi iyenza ezibukwayo ezitheni zabantu ngoba abantu bavaliwa bavalwa ngenhlabathi abantu kusukunyiswa inhlabathi yase iyakhulunyiswa ukube ayivale izinto zabantu lalelakhe emlaleli wami uJehova ungithumile wangithumela ukuba angenze isiqinisekiso ukuthi wena uyaphumelela njengoba ubamba imali phela esandleni njengoba uthola umuntu nixabane nihlukane njengoba uthola umsebenzi usheshe uphele njengoba nemoto ungenayo njengoba nebhenke lingakwethembi ukuboleka imali ngoba unezikweletu lalela uJehova ungithumile ukuba ngizokwesula lezo zinyembezi empilweni yakho lalelakhe emlaleli wami ngiyakumema ngesonto ngesonto sinenkonzo kadlula befungile sinenkonzo kadlula befungile ngesonto lenkonzo ngigcine ukuyenza eminyakeni emibili edlulileyo inkonzo enamandla uJehova ukhulume nami ngisemthandazweni wathi uJehova angenze lenkonzo ngase ngiqhubeza ezinye iy'nkonzo beziphambili kodwa libuyile iphimbo lezulu libuyile iphimbo likasomandla lithi iphimbo likasomandla yenzela abantu inkonzo kadlula befungile ngifuna umuntu othi umprofethi ngiyasindelwa emahlombe ngifuna umuntu othi umprofethi ngisongelwa abantu ngifonelwa umuntu nge-private number alivala ucingo uma ngilubamba ngifuna umuntu othi umprofethi nginezitha ngifuna umuntu othi umprofethi bangithathele umama wabantwana bathathe ubaba wey'ngane bathathe ibhizinisi yami banxoshisile emsebenzini ngihola imali engathi shu kukhona umuntu ohlala ngegama lami kubaphathi ngifuna umuntu othi umprofethi izinto zami zimile nginamaphupho nginezinto engisicabangayo kodwa ezingaphumeleli ezingayi phambili la ikhaya kaze kuphumelele muntu la ikhaya izinto siyayibamba izinto ziyasiphunyuka njengoba ngikhuluma nawe umprofethi kudala ngagcina ukubamba imali engango-5,000 ihlale kuleli lami iphakethe nansi inkonzo ezokukhulula nansi inkonzo ezokulekelela ngiyakumema ngesonto leli lakusasa iSunday yemihlola inkonzo kadlula befungile uzodlula kulesi simo esingakujabulisi uzodlula befungile bayafunga abantu ngomuntu ubona izinto engenzeki bafungile ubona uthandana nomuntu nihlukana khona owafunga wathi uyokabone ubona emsebenzini izinto ingahambi kahle khona abafungile ubona ungasebenzi khona abafungile bathi uyosebenza ngiyobe ngifile ubona abantwana bakho besey'dakamizweni kukhona ofungela ikhaya lakho esikoleni akuhambi kahle ifundo

uthi awunazo lezi inkinga unemoto kodwa petrol awunawo unemoto kodwa iqothuka amathaya yini edala zonke lezi zinto ukuthi kunabantu abakufungele ngiyakumema zonke indawo phuthumani bantu bakithi ngiphethe ikhubalo elinamandla ngiphethe into ephilayo ngiphethe into ephefumulayo ngiphethe into egqabula amabheje ngiphethe into egqabula izifungo ngiphethe into ezogqabula izifungo owayifungelwa unkosikazi owawuthandana naye nahlukana owayifungelwa ubaba wengane enathandana naye nahlukana nansi insebenzelo kadlula befungile nansi insebenzelo enamandla nansi insebenzelo ezodala ubumnyama endleleni yezitha zakho lalala le nsebenzo insebenzo ongafanake uyiphuthe ukuba kuya ngami ngabe ubaba nomama beza ney'ngane insebenzo le namandla udlula befungele uzodlula hayi yabona kule simo sokungabinayo imali uzodlula le simo sokuba ney'nkinga zey'dalwa ey'boshiwe uzodlula le simo sokuzondwa ngabantu uzodlula le simo sokuba nabantu abafuna ukubulala uzodlula le simo sokuba nomuntu ongakufuni umakhelwane ongakufuni uzodlula lesi simo sokuba nabantu emsebenzini abangakufuni uzodlula lalelakhe emlaleli wami ikhona ikhombo yakho okufana kuyithole phatha umnikelo ka-R102 R102 umnikelo engicela uphathe lalela mina ngifuna wonke umuntu nomuntu othi kodwa nkosi yami le nkonzo ngiyayithanda kodwa imali akunayo ngiyazi yingakho ngithi phatha u-R102 awudidekile nomprofethi inkonzo enamandla akadidekanga R102 2 randi hayi 200 ngithe 100 ngase ngithi 2 randi inkonzo kadlula befungeli ngiyakumema phuthumi inkonzo engibhejela izitha zakho kuyo lalela ngitshene kunebhodweli imnyama la khona engizoshaya bonke abantu abafungele wena leli bhodwe limnyama uma ungena uzongena ulibone leli bhodwe limnyama utsho omunye uyathakatha nomavula qhabo uwena othakathiwe manje mina kuze ngisize wena ake ngilwe nalo mthakatho othakathe wena angithi udlala ngawo ngoba wena ukubona uyingane kuyena akaqondane ney'nkunzi ey'fana nathi akaqondane ney'nkunzi ey'zomqonda ngqo ngithi mina bonke abafungele wena ngiyabafaka ebhodweni elimnyama ngiyabafaka ebhodweni elimnyama bebekade befake wena ebhodweni elimnyama bavalele iy'nto zakho woza kule nkonzo inkonzo kadlula befungele inkonzo kadlula befungele ngicela ungiphathela impahla egugile phatha noma isikibha esesisidala esigugile noma isiketi noma ingubo esigugile ngifuna impahla egugile ngifuna impahla yakho egugile noma ungayiwasha noma ungayiwasha ukhipha insila kunankinga ngifuna le gugile le dabukile yabona le eklebhukile ma ukuthi awunayo impahla eklebhukile thola nje impahla ongasayithandi uyishise nge-ayina yishise nge-ayina le ungasayithandi ngicela uyishise nge-ayina le mpahla le ungayithandi bese uyayihlephula ngifuna impahla ekhebhukile iza nempahla egugile ngoba ngifuna laba bebekade befule belandela wena bazolandela umoya this time wena into zakho ngabe kade zalunga zivalwe ngoba kukhona abantu abafungele wena nabakuphephethayo nabakujijela ngezinto phatha le mpahla eyisidwedwe phatha le mpahla egugile uze kule nkonzo kadlula befungile ngithela umnikelo hayi u-R102 utho omunye kodwa nkosiyami lobaba siyomphathela iy'dwedwe zethu ngemali encane kangayo khululeka ngazalela ukukhulula abantu ngazalelwa ukulwela abantu le nto engiyenzayo iwubizo ubizo ubizo ubizo lokulwela abantu ngiyakumema.

0: wena unamali kodwa uyasebenza ihlazo ngiyayiqeda lento ngesonto gijima uze kumina imina umuntu ovula imali zabantu imina olwela abantu imina oshaba thakathi imina oshaya izitha eyifuna ukubona umuntu angabe yilutho emhlabeni phothoma mlaleli wami uJehova wenza lo Musa ukuba lensebenzo uyithole uyithole ngomnikelo ongekho kanje insebenza enkulu le insebenza serious Jehova akakubusisi siyabonga
1: ameni bazalwane ngibingelela ubaba wethu umavula kuvaliwe ngiphinde ngibingelele umama usizo sethu ngiyabonga ufakazi bami baba ubokuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena icall bazalwane ma ngingena icall eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwase ukuthi ubaba wabo omdala ubaba wey'ngane zami uyangibonela ukuthi ucela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavula kuvakile ukuthi ngiyabonga konke ingilosi ngivulelile ngoba ubaba ozowahlola ubaba omungizalale kufuna iy'nkomo zakhe la ngazala khona lobe bengamningi kodwa uthele osuku lensebenza leyizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu ngeyi-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba mina bazalwane sengaze ngayitholele enye indoda kodwa-ke ubaba omdala wey'ngane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphaa ngiyabonga endlozini kubeke njani indlozi amavulagwane uyingivulele ngiyabonga amen amen bazalwana
2: amen
1: ndibulisa umama ndibulisa utata bazalwana ndibulisa inkosi yonke bazalwana igalamini yesihlabathi ndifike ndathela endlini ngo-7 ngo-8 salala masilalayo kwakhona into eshizithoko ezikhulu ephezu kwendlu eshizithoko ezikhulu ndaqonga ukuba le ndiyoyika ndaphinda futhi ndachela futhi bandayixosha nedwe ndayixosha ndaphinde futhi sindaqoka kuthiwa ngobeyayisozela kakhulu salala umakhelwane ongezantsi uthi yewo uyafika ekuseni uthi ayibo mamntolo bekunzetshani izithonga bezisitsho kwakho andisazi bebekuthe ndithi ke mna ke hayi andazi nam ndizivile ozozithonga kodwa ndizivile athi ifesti lapha umakhelwane lifile imbonje inkulu azalwane neempuku ebezindihlupha bendihlutshwa zimpuku kakhulu nezinto kuthiwa zizibangwa bezininzi kakhulu endlini bazalwana lozo zinto oko ndithe ndasebenzisa izinto zakumavulavulele ngala ngala ngendasonto lekamaqaqa kamaqaqa ngale ngalo bazalwana bekunzima kakhulu ndikuncedakele kakhulu ndiyabulela baba ndibulela kakhulu ndiyabulela kakhulu nkosiyam andazi bazokwenza kanjani ndibonga kakhulu
3: amen ngibingelele ibandla ngibingelele uba kumavula avaliwe noma umzinkulu ngifike lapha mina umntwana wam washuthele eofisi washo athi uphunyweziyilonto umzimba wonke wasethi wabuya imeseji wathi uthi ubaba akeze kodwa bendi ngangathembi ngoba ngangibona ukuthi mhlawumbi lesifo esizivezwa kuthiwa siphuma emkhunjini kuthiwa umuntu uba neyilonto umzimba wonke naye ngoba kwakungezethi kuba yichanci bese kuyavuthwa kube nokobi wafika la wafika wenza kubaba ubaba amnika insizi kwathi aliphelanga isonto lezi ilonto zavele zaphola sayiphume wonke umzimba kuyimanje nje seyipholile wabuye wabuhleabuye asukela kubaba wafonela wathola umsebenzi usethola umsebenzi nomunye ngenza umsebenzo neyabatwana ngathi nguya emsebenzini ngambona futhi ngathi namuhle wamuhle ukhamukazi wathi ubuya epakistan kungene ucingo lapha kaphuthume khona wafundela lokhu ekhompyutha wenza ama-webhusayithi kodwa manje beengawutholi umsebenzi interview kayangabizi wabiza wafuke wathi bathalabuye futhi usazi amandi yavele ndiyaxabana nomntu washiya phansi amakhompyutha ashiya walokhile uthi wavula wathi bazomlini nginyanda inyanga eyodwa kodwa ngibuye wathi ayi bathaya ngaqhubeka sengithengele usho nombhede

0: ngibanga nayo isayithi engase ngiyithengile engibangisa lo muntu kusayithi ngaze ngayiduka isayithi. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe ngithola ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa kungathi ushawa yinto wahawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ngisebenzelile.
1: Ngibingelele, ngibingelele baba Mavula, ngibingelele baba Ungema. Ngicela ukufakaza baba, ngisenkonzweni ngolwesihlanu. Ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba. Saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya. Ngalala. Mangivuka late. Ngibuzwa i-message yangena efonini ngingayinaki ngoba ngijwayele ukuthi kungena ama-message aka-Vodacom. Ngiqhubeke ngenza into zami, thenga bo 9 sengihleli. Hayibo. Mangithi i-message i-message engitshela ukuthi into zami zonke seziprocessile. Benginenkinga ke baba, nginemkinga yemali yakwa-RAF. Kade ngangiyiqiqela iminyaka neminyaka ngingayitholi. Ngingayitholi baba. Bese ngilahle ngisho ithemba. Kodwa nje emva kokuya kule nkonzo ukuthema ngibuye ngabona imessage ngene ethi imali yami iprocessile ebank imali engango 250,000 and bangithembisile ukuthi khona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba Mavula avaliwe, ngiyabonga. Ngiyabonga menziwe izinto zenzeke. Ngiyabonga baba ngokungisiza. Ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
2: Ndibingelele baba uMavula kuvaliwe, baba Ungema. Ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayoyibambela elwandle. Sithe xa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana ndanoloyiko. Bekukhona ingxaki bendinayo tata. Ingxaki yoba bendiclaima, ndayoclaima imali ikade ndaclaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata, ndabuya ekuseni ndiya ndahlala. Uthe ngomvulo ndava kungena imeseji efowunini yam. Ndithe xa ndiyibheka ifowuni yimali engenayo engange-30,000 ebekudala ndimana ndiyoyitshekha unyaka wonke ingaphumi. Kodwa ngomvulo iye yangena imali yam engango-30,000. Ndiyabonga kakhulu baba uMavula kuvaliwe. Ndiyabonga mkhulu, wena wenza into zenzeke. Amen.
0: Baba uDokotela, baba uMavula, baba Ungema. Bengizokwethula ubufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba, uthe wasinika iintsebenzo zakho, ndasebenzisa iintsebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo ndasebenzisa ngecawe late, ndahamba ndayobhetsha ekhasini. Ndino-R300, ndabhetsha ngo-R100 wokuqala ndadliwa. Ndabhetsha ngowesibini ndadliwa. Ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina. Ha, 15,000. Ndiyabonga, ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi, ndiyabonga baba.
3: Ndiyabingelela bakudokotela. Bakudokotela, ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4. Udokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle, wanginika ubabudokotela, wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa, thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa. Ukubonga kakhulu ubabudokotela, ngithe mangithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4. Njengamanje nobabudokotela ngibuziwe ngiyasebenza, nganyuselwa isho esikhundleni esinye so-operate umshini. Ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
4: Abantu abafone.
5: Ngiyabonga Mavula kuvalwe, sokwamukela.
6: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami. Ngizosukuma nje nokubonga.
5: Yebo ma.
6: Ngahamba ngaye emgedeni.
5: Baba. Ya.
6: Mengiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngezekhaya.
5: Ya.
6: Ngineyinkinga baba zokuthi

0: In Jesus' name we pray. Tata, utum profeti e business ivaliwe.
1: Nkazelelo tata impilo yakhe ibophekile.
0: Tata, utum profeti impilo yakho ibophekile.
1: Nkazeleke loba wona namhlanje sifuna ukumlungiselela izinto zikhanye.
0: Tata, utum profeti namhlanje ufuna ukulungiselela izinto zikhanye.
1: Andiyazi lento ithi manqoba ihlala phemehlweni wami lo tata uyamazi na umuntu okuthiwa umanqoba.
0: Uthi umprofeti akayazi uba yintoni le nto kamanqoba ihlala apha entliziyweni yakhe. Uyamazi na umanqoba tata? Uthi mprofeti nguye umanqoba profeta tata.
1: Mkhazelelo tata izulu namhlanje limhambele.
0: Tata uthi umprofeti izulu likundwendwele tata.
1: Izinto zakhe zizawuqala ukulunga, ziqala utshintsha izinto zakhe zitshintshe uphakame.
0: Uthi umprofeti izinto zakhe zizawuqala ukulunga zitshintshe ziphakame tata.
1: Mkhazelelo utata into yobana le business ndizayivula.
0: Tata uthi umprofeti le bhizinisi eli shishini uzalivula.
1: Mbonelelo tata umkhazela ukuthi ndibona umntu wesifazana esuka eduze kwakhe usenaye nomntu ongumama phecaleni kwakhe.
0: Uthi umprofeti tata ubona ushiye wena ngumntu wesifazane ingabe usenaye umntu ohlekisana naye.
2: Ngamshathile mprofeti kodwa manje asitashadanga.
0: Yababa pelepe. Uthi tata lo tata wayekade etshatile kodwa wehlukana neqabane lakhe tata.
1: Mkazeleke iproblem enkulu lo tata yenzekile apha ebomini babo.
0: Uthi umprofeti tata ingxaki enkulu yenzekile apha ebomini benu.
1: Because ndibona isikakakaka esesenzeka phakathi emzini wakhe.
0: Uthi umprofeti ubona indidane eyehlile apha emzini wakho tata.
1: Kuba lo tata ndimbone hamba esiya kwenye indoda esiyothi uyocela ukuphakanyiswa uyocela unikezwa amandla.
0: Uthi umprofeti ubona uhamba ufuna uncedo tata. Uya kwenye indoda ufuna ukuthi incede iphakamise impilo yakho.
1: Nto nje le ndoda akhange imphakamisele impilo kodwa le mpilo isuke yayibhekisa phansi.
0: Uthi umprofeti le ndoda endoma ikuncede tata isuke yamosha yonke into impilo yakho yajonga phansi ngakumbi tata.
1: Kunamhlanje lobawo uyalila kwathi uliliswa yindawo awaguqa kuyo ecala uncedo.
0: Uthi umprofeti tata kunamhlanje uyalila uthuthuzeleki ngenxa yoba zimoshwe izinto apho bosithi zizawulungiswa khona ukhangelana namancedo.
1: Umbuzelo tata usehlele usesimamela apha eredweni.
0: Usekhona tata.
2: Usekhona mprofeti, haleluya mprofeti.
0: Uthi usekhona tata.
1: Uyayazi le nto ndikhuluma ngayo loba.
0: Uyayazi le nto umprofeti athetha ngayo tata.
1: Umbuze lo tata kubuthe mayifika phezu kwesi sibikelelo. Uthi lo tata uthe lo tata mayifika phezu kwesi sibikelelo kule ndawo beyihambele.
0: Uthi umprofeti wena uthe mawufika kule ndawo boyihambele.
1: Wafika lo tata kwathiwa uzawuthola uncedo uzawuphakanyiswa.
0: Lo mntu bowuye kuye ambonayo umprofeti uthe uzawuncedakala uzawuphakanyiswa tata.
1: Kwathi aphindixaka khona le nto kuthe uzophakanyiswa. Andiyazi le nto kodwa uthe uzophakanyiswa ngento engathi into edibene namaphela.
0: Uthi umprofeti xa kejonga lo mntu ekusebenza uye wathi uza kuphakamisa kodwa ubone esebenzisa into edibene namaphela.
1: And problem lo tata kwathiwa makathi mayihleli nomkakhe behlamba iiunderwear zabo bathi amanzi bawafake esigubhini bawaphindise ngemva.
0: Uthi tata uthetha inyani. Kunjalo tata, thetha mprofeti.
1: Kuba lo tata ndiva enikezwa umqathango.
0: Uthi umprofeti ubona wena unikezwa umyalelo tata.
1: Kusithiwa athi lo tata ingiye nomkakhe nxa behlamba iiunderwear zabo.
0: Ewe tata.
1: Baze bathetha amanzi abebehlamba kwiiunderwear zabo bawafake ezigubhini bawaphindise kule ndoda.
0: Uthi umprofeti tata ubona niyekezwa umyalelo nini uba nize nini xa ngabe nihlambe imithamzo yenu nithathe la manzi niwafake ezigubhini niwajule ngemva kwenu. Uyayazi le nto athetha ngayo umpelempele tata.
2: Ngiyayazi mprofeti.
1: Emveni koko lo tata

0: baba sibonga kusho uJesu sikusize kanjani.
1: Oh, mina ngimbatha. Ngithole iJesu baba wa uSpiya.
2: Yeah. Minigama sibonile. Bakhesa emzimkhulu. Nginenkinga nje yamaqhubu nje emzimba wonke ephihlile nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakala. Bese ngahlelwa nayithemba. Sengikhule nje kwakuphuma phambi kwabantu. Endlini bese ngonakala ngayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje ngisizakale kakhulu. Sizakale kakhulu mkhulu umehluko. Mkhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela bese ngonakala ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu baba. Ngisize kakhulu.
3: I'm not going to eat juice. Uyayihamba uyaqonda makanti mesehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hhayi iyasebenza nakumina mina ngangicandelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqamba kodwa kumele ngayiphuza eduze awu kwaphela kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza iduze
4: asuyabonga kulo ndalo balomunye nosalad bejuice asembusweni nebo baba
5: hayi kuzi ngithathe kahle kakhulu mani ngoba ngingakayijuzi ibona kodwa bengilinde ekhadi ingapheli ngikhe ngiyithi ngiyiphuze ijuzi hayi ngakubona wonke umehluko kakhulu ngoba nomzimba wami bengawuzwa kahle kodwa ngisebenzayona nje ngakubona kakhulu umehluko
4: siyabonga omunye nobufakazi
6: sayisebenzise nje iintsuku ezimbili ukubula wabele waphola ngerayithi ingikhipha kahle ngikhephe kahle ngoba ukuya ngikhipha ngesi akanye ngoba ngikhathulela nayo sinezindla ngiyakala
4: asiyabonga ngethi sasenibusweni imangazi.
7: All right. Lalela-ke ngikutshele. Njengokuzwa nje bonke laba bantu bezayo la, abantu abasukumile impilo yabo, begula basukume impilo yabo. Lalela, wena ulele lapha, izinto zonakala. Manje ulaleleni nje wena njengoba izinto zonakala nje. Ulele, ngiyakutshela, izitha ziyafuna, zifuna ukuqeda ngawe, ngiyakutshela ngithi kukhona uvika izitha la. Awuzi uzothenga uvika izitha ngo-250 ngoba wena ulele phezu kwemali wena. Siza ngani le mali ulele phezu kwayo? Thatha ubhike izitha, ubhike izitha. Uzofela phezu kwa-250. Ngabe uthatha ibhene, ubhike izitha. 250 kuphela. Mani. Njengoba uzwa abantu besizakala nje ngey'nkinga ney'nhlobo ney'nhlobo ney'nhlobo ngey'nhlobo zey'nkinga. Uhlalele nezi umprofethi uSibiya. Mana wena. Umthetho wakho uloye ngale ndlela ukuthi nomuzi ukuthi nami umuntu osizayo bayaxoxela ngoba bayaxoxa nabantu bangabini bayaxoxa wena ubona ukuthi uma ikuhle uma uhleli nje leli khaliwa iy'ngane lapha ekhaya ziyakhulelwa ukuba ngampela ngaziyakhulelwa zihlawulwa ziney'ngane ngangazi ngabani ngathi ngafoma ngafani lalela ulokhu ulwa ney'ngane ikhaya liyonakala lezi ngane zithi vele lezi ngane ayisebenzi nje ngoba ngisho ukuthi ngiyayivuna njengoba ingasebenzi njena wena yini kungakukhathazi ukuthi zayilokhu yizalela ekhaya nje lezi ngane ey'ngasebenzi nalezi ezinye ziyabafana ziletha amacala ziyazalisa kodwa akukho nje okuya phambili la ekhaya lalela wena mana uhlaleleni wena sukhathele awukwazi ukukhathala ungakhathala kanjani umuzi womnumzane ufa ukhathala kanjani ikhali nje akukho ngisho inkomo kumele imbuye esibayeni akusho imbuza yikho ukhathele kodwa wena uzongcwatshwa ngani kwakhona nje makuthiwa ucima ilambu la njengoba uthule nje ikhaya lonakala uyazi kubuhlungu ngabi ukuthi umuntu into nje hayi ngeke asisukumeni ungavumi ukuthi ikhaya lomnumzane lifele ezandleni zakho ngisho ngabe kuthiwa intombazane amantombazane

0: nawavusa amakhaya manje. Awukulungeli mina. Eh? Okay, nasekhaya futhi awuzukulunga, awuzubana mina ungabunakhaya. Awunamenda, awunakhaya, sekunjani lapha? Lalela, ikhaya lidinga abantu abazosukuma. Ikhaya liyasukunyelwa. Njengoba emsebenzini nje awurejista wena. Awurejista wena. Bayarejista abanye. Uyeza kodwa abantu bayeza kumprofethi Sibiya labasizakala. Elika wena-ke wena-ke uhleli kulinda ukuthi kuze ngiqhamukeke leli toho ngaphezu yasukuma-ke. Uyayibona ukuthi njani? Ulinda ukuthi kuze kube nenkinga umprofethi Sibiya uyamuza ukuthi unejusi yelaphi iyasiza isetshenziswa abaphilayo abaney'nkomba zokugula asebegula. Wena-ke ulinda ulibele ugoxana notshwala-ke wena ulibele ukuthi nje ufuna ukuthi uzuguleke wena. Ubese kuyikhathi-ke manje-ke usulokhu utatanyiswa-ke uthi thatha ijusi manje. Ijusi yakugoma ungangelwa yimkhuhlane ikwelilaphi izipho lezi ngoba usahamba. Usenenhlata ngoba usahamba. Thatha ijusi kwelaphe ngoba usahamba. Ulindeni-ke manje uzulokhu uthwalwa ngengubo-ke manje. Lapho usunolaka-ke usudelela wena. Qala ukwedelela manje wena ngabe uthatha ijusi wena. Kuthiwani ngampela ngawe? Kuthiwani?
1: Uzokunedelela manje. Kudeka ngizokulethela
0: manje. Eh, ubupringa wedwa lapho phezulu. Ubupringa wedwa lapho phezulu. Lale abe kubuhlungu ukugula. Musa ukulinda ukuthi uzigule thathe juice.
1: Iyababa.
0: Utshwalani nabo beyababa isiminofu. Baba buze kushisa amaphapha.
1: Baba lethuza.
0: Eh wena, uzenze ungathi wena manje unjani. Uyagula. Kuna uzogula wena. Thatha le juice kamprofeti. Lalela. Manje ngithi mina ngikhipha uhlelo. Lapho khona mina ngizohambela amakhaya. Ngo-3500. Noma ngabe likuphi lelo khaya. Ngiyanilinda nje. Ngimthathe nonke ngakuleyo ndawo. 3.5 kuphela upetrol nje kuphela. Angithi. Ngize ekhaya mina ngizosiza wena. Ngoba ngifuna ukukusiza. Hayi. Yey wena. Lo 3.5 ubona ukuthi umkhulu kakhulu kunalabo abantu abafayo la ekhaya. Ubona ukuthi lo 3.5 mkhulu kakhulu kunalezi lwane ezigcwele la ekhaya. Ubona ukuthi 3.5 mkhulu kakhulu kunalezi imbuzi nenkomo ezifayo la esibayeni. Wena manje ubona ukuthi mkhulu kakhulu lo 3.5 kunalezi ngane ezingezwane ezilwa. Hey. Ucazelwe izingane ngoba ikhule endaweni yinzilwe manje. Manje ubona wena le 3.5 mkhulu kakhulu manje okuzwele lezi dakwa igcwele lapha ekhaya. Dakwa ntombazane kudakwa mfana kudakwa makoti kudakwa ma. Hayi bo hey thina kade sibuka uNkulunkulu wakho. Ngithi mina bedakwa bonke abantu ekhaya. Makoti wakhona ufikayo uyadakwa. Usikwiza uyadakwa. Umkhwenyana undodana uyadakwa. Umamezali uyadakwa. Ubonana ngokusa. Lizoba kuphela ikhaya uma ucabanga nje wena vele. Sekudakwa nabazukulu-ke manje nabo sebejoyinile. Liyafa leli khaya. Ayihambi kanjalo. Sukuma uyeza umprofethi ekhaya lapha. Fona 079-655-1813. Anguphinde 079-655-1813. Ngicela umprofethi afike. Ngiyabhalisa. Ngusibanibani. Uthatha i-akhawunti. Ufaka imali. Angizivela imali ngingafakwanga ngoba ngihamba upetrol phela mina. Eke ngifike ngiyinikele. Ngithi khipha 3500 ngizoze ekhaya lakho. Kuyinikela lokho. Ngiyayinikela lapho. Besithi hayi umprofethi uyayithola uma esengapha. Angisebenzi kanjalo. Ngisebenzi kanjalo. Ngiyitholi uma sengingapha. Angiyitholi uma sengingapha. Ngiyithola ngisengapha. Angizithi ngithi angiyitholi uma sengingapha. Funa ivele ngapha. Bese uma ike yavela ngapha, isho ukuthi angize ngapha. Ngoba la umprofethi uyinikele, ngizinikele nje ukusiza abantu ngoba ngiyazi ukuthi abantu kunzima kakhulu ukuthi basizakale ngokuya ekhaya. Uma abantu bezobiza umuntu ezoza ekhaya badinga badinga imali eshisiwe.

0: Future Prophet DK Smear, Isa Shulombisi, Gadla Mgadla, Matawuzeni, inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, kanye nomdlavuza besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
1: Sanibonani, igama lami nguZodwa wakaDlamini Msindo. Ngathenga ijuice lakubaba ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa, ngigula, ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila. Bengithema ngo-checker nje amasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza. Abaningi sebesizake ndiwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga.
2: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengingasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle umhlumo. Ingisize kakhulu le juice, ifike iyahlakaza. Ngafane ngopha lezo nsukwane. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu, and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi, iyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
3: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Hheyi baba, ngithake ngibonge. Hheyi, ijuice yakho ave ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona, bese kugubi nje. Yeyi, imane ngathola nje le juice. Hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
4: Amen wemprofethi. Ngithake ngithathe leli thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo, sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana, ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu, sibe ibhemu kunde kube sengathi ngikhulelwe, neenyawo zivuvukale, ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli, abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni, ngathi cha, ake ngizami. Hhayi, ingenzela iy'manga ijuice yakho, ingenzela iy'manga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo, ungayeki nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi, ungisizile mina, ngivukile kwabafileyo. Ngiswele kona ukuma entabeni, ngimemeze, ngitshele abantu, ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijuice yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi, ngoba besengihambisa kwedada.
5: Benisile ijuice, sehlise umsindo wake manje. Ngoke ukeyisize benisi ijuice mgokele. Ehhe,
6: bengikhathala noma ngenza ini, ngikhathala, ngihlale phansi. noma ngihamba ngihefe uvele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijusi igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi

0: indondobala ngivilako ngikuthala nje nokhathazeka ngasahlisizeni mangikufiwe entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
1: Awu bangizwazi wa happy mama mshayele ihlombe nokuhamba nje ngibe happy. Nayizwa umama wakho uphoje nendaba
0: what a pass
1: lethe ukuthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi what a pass bakhona bangakho ngithi abantu mami ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi ababa ukuba yithini
2: mhm ngisebenzisile kusho sekuyi lo skip sesihlanu sabeng sithatha ukuthi ukugcina okubese sokuqala safe sankhiphisa sisu sengkhiphise kawufo ngosuku kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba lesi esokugcina sesifike sangakhiphisa sisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze swinga emaphashini bese kuba nayo isiswini ngizwa ukuthi kubabuhlungu la ngase sibeke isiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngalani benzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona
1: ngamanye amazwi iyakusiza lethusi
2: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ufike yathini lapho.
1: Alright, uba nomuzi uba nomunye obephakamisile owayithenga baba wayithenga
3: yebo
1: ngayithenga. Okay, yakulekelela yini baba?
3: Cha sesinciphile impela sengibona nenyama ihayikwazi ukuthi ihlala nje zidumbile. Cha manje hhayi sengibona inyama isihamba so manguza so kuphela.
1: Ubaba wabo kule ndawo?
3: Ukuthi uyakusama kuphela.
1: Kuphi ohedeni? Okay. Wena sibangisele ukuthi ngangu kule ndawo.
2: Usana siyomthetha engongomani.
1: Engongomani. Ezomodlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye but baba wena uyisizile. Ithizile.
3: Lapha ngingakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengesithole ebengishaya ngaso ngomsebenzi ngabuye ngoba sesasabe seziyengane kuto.
1: Okay.
3: Bayawubona ukuthi uma use-angisi
1: olright
3: lokhu umi bashaya ngesifo sokuba nje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala bayijoso ngangezi support ngakho-15 support ngangemanda ngibandishela mina.
1: Siyabonga kakhulu mama wena ukuwayithinta
4: ayangisinda mina ba bengumuntu ohlala ekhatheke nginanamanga kakhulu kodwa njenganele ngayithola ngavuka ngalimali ngisima ngakaze ngenzona.
1: Uyalima manje?
4: Ngalima manje.
1: Awu
4: ngiyatshala.
1: Amen. Hey babona shalala ishopo asisezwa shalala ishopo baba wena kuphi ekhaya?
3: Amen. Ngisuka nje eThokaz.
1: ETHOKAZ khona la kwaNongoma. Mama nisuka kuphi? Walindisa. Alright ke ukhona omunye ngifuna njalo ukhona omunye uphamsi awufuka nini yeke indakubona shiya ya yakusisa ehe kwamajomela yakusiza kuphi wawathi ubhukile. Alright boy. Okay. Isisebenze njengomhlatshelo umhlabelo ngamanye amazwi. Amen. Ukhona omunye? Ukhona omunye? Ukhona omunye? Asivaleke manje. Okay.
5: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ongenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprophet Nongoma Mtuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
6: Assim, eu não juro. Não, não. Eu não juro.

0: usasembusweni.
1: Hawu, iJosi ingisize kakhulu. Benginokukhathala nje sicobecobe ngifeze ngikhathele. Ngani engaphuza lejuza avela ngayisikhwishi khwishi nasebenza kwasebenzeka kwenzeka into ngakhuthala.
0: Hawu, siyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
2: Ngafela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kula manzi, ngathatha ispade, ngachatha. Kunento ibila esincane, ibiloko engathi u-ice, iqaqambe, yehle la esincane, lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
0: Awu, siyabonga. Siyabonga-ke ngemphumulo yejuice esembusweni. Nana baba, ukwenzeleni ijuice?
3: Oh, ngayithenga ijuice, ngahlushwa isifo somhluma esesineminyaka mhlawumbe ngaphezulu kweshumi. Ngaphuza, yase ngikhiphisa nesisu eyokuqala. Ngathenga esibili, naye futhi angikhiphisa nesisu. Ngithe ngibona insumpa le yomhluma elangemuva, abanye bathi ama-pints, kodwa kuhlukene ngoba ama-pints ngayanganawo, wawakhiphe emakaneni ama-pints. Umhluma insumpa kuyimanje iyasha insumpa. Ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayi. Ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba, sengifisa ukuthi ngithole unkosikazi wesibini ngoba sekuphelile ukhathala.
4: Oh, hayi, mina ijuice ngafika ngayithenga la ekhaya. Hayi, yafika yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hayi, ngabona ukuthi ayicale ijuice yala ekhaya inomehluko. Ngingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
5: Asikusho-ke nje record.
0: Sabonge.
5: Asikusho-ke nje record. Ijuice yala ekhaya yasemthethweni. Ngamprofethi isibini. Yes, ukuthi kodwa lokhu size ngakho lunje. Ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice. Emva kwalokho abasani bami ukuthi uma sekumele badilive ijuice. Ningasho nje ukuthi embusweni.
0: Ningayithengi.
5: Ingenayo le ntshebe niyibonayo. Akusiyo.
6: Mayingasho. Kodwa ngisadeyo, engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasaziyo. Ngiyaziva. Futhi-ke ngeke ngibike yona lodwa. Hayi, khona esekungenzeka inqaba, nje uyabona lesathwasho lesatho kuqhele kubomi.
0: Yep.
6: Hayi. Shakwane.
0: Hayi.
6: Shakwa sa.
0: Kasantoba ufukhulu.
6: Hayi.
0: Hayibo.
6: Ngakhuluma na wangihlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zami zamekiswa. Nesidaba sangaphandle kwase-ke manje sesixovele. Ngafike ngachela, ngithe ma ngichela, ngayizwa ingane ithi lapho obekulele khona ingane yayo, iphuphe sekuwunodolo oselele ingasabonakali uThixo.
0: Hawu!
6: Yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane, kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi, nithi asihlalephi njengoba nisixosha.
0: Hawu! Kahleni bo!
6: Hawu-ke usuka lapho. Kwase kuthi-ke ngiya-ke sekuyileyo nto nje ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzulu usuphelile.
0: Awu, ufana ubuwuthole mkhulu, ufuna ubuwuthole uqhubeka
6: kabi.
0: Yebo mkhulu, hayi
6: lokhu
0: siyabonga-ke, siyabonga.
7: Umbonani mbusweni. Lona ningelelayo maxulo kaGazi o supplier waseShow emasondweni. Lebo mbongolwane.

0: hayi mina ngisazi into eyenziwa ijuice kule ndawo. Abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi. Hayi uthi umama nede yafika ijuice wavele wayiphuza waphuza nje washathu oyibona. Umchamo uthi wavele wagobhoza umchamo wagobhoza umchamo uthi iy'ngane zakhe beseyikhala. Seyikhaliswe ukuthi akasachami ushawe yinto ensemini. Kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usupply. Omunye umama engamnikayo futhi ijuice. Umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe. Mayethu endlini encane kwaphuma amatshe. Uthi kwaphuma nezinto engathi mnenke. Hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka. Mangi-odi u-15. U-15 mncane. Sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho 20 ngizo-odi. Ngendlela abantu abayifuna ngayo. U-15 nje kade ngiwulande kubaba. Uyaphela manje.
1: Prophet DK Smia isahlulo mpisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa.
2: Kumbuleke kuma products ethu bakithi sinale products njalo ispray, ispray senhlungu uma unebhlungu emzimbeni wakho ngabe ushushwa amathambo, ngabe ushushwa izicubu zomzimba ezibhlungu, ngabe ushushwa ngama joints, ushushwa ngumgogodla, kuningi nje okuqaqamba emzimbeni ungayitholela ke ispray sakho senhlungu sikhona ke lapha eSango House u150 rand nje kuphela. Siphinde futhi kuba product ethamasha sinensebenzo yokuqina amazinyo uma unenkinga amazinyo ngabe unomlomo onukayo ngabe unamazinyo abhlungu abolayo aneplug ngabe unamazinyo aqwalayo angamhlophe kahle ikhona ke insebenzo yethu imouthwash yethu lapha yake embusweni ingu100 rand zokuphela isebenzise kuningi ongaba impamela yokunuka komlomo bakithi. Nesichitho nje sikhona isichitho esenza umuntu ukuthi anuke umlomo lensebenzo ke iyagadla iqedeke kukho konke lokho ithole ikhona ema ofisini. Namanye ke ama products bakithi akhona uvikizitha ukhona zitholele ibhengela lapho uvikizitha uxosha imoya emibi yebo nezitha ke uzivike bakithi ngabe izitho zaziyo ngabe izitho ngazazi. Empilweni nje bakithi siyazi ukuthi sisempini itholeke lensebenzo uvikizitha na wonke amanye ama-product ethu omavuthulula oqondanisa oma-1000 namanye ama-product ethu sibala khona usawoti wasembusweni ngokwehlukahlukana kwawo anointing oil yethu healing water insipho yakho inesi nokunye nokunye. Sikhumbuleke njalo futhi sinamakhombo ke njengoba sinalezi nsebenzo zezikhona ezikumakhombo aku-special kulesi sikhathi. Uyakwazi ukuthola ijuice yakho ihamba nespray ndawonye uma ukuthenga ndawonye kanjalo okwamanje sisene special ongakwazi ukuthola ngo 350 sorry ngo 300 rand kukokubila ngithi akhumbula ukuthi ijuice u-200 rand bese kuthi spray si-150 uma ukuhlanganisa kanjalo sine special nje sensukwanyana ezimbalwa u-300 rand ngakuthola kuhlangene kanjalo ngo-300 rand. Siphinde sibe nekhombo yethu lapha othola khona ijuice uthole usawoti uthole uvikizitha ngo-550 rand kuphela ikhombo leyo. Mphinde ujuice usawoti uvikizitha noma ukhiphe uvikizitha ufake uqondanisa u-550